Asibonge weba laleli, asibonge si kichi me weba ntaka baba. Simbile nesikhathi mntana umuntu ukulungileke. Angibonge kini nabosa wethu, thanki ngiyabonga bosa wethu. Oh bakithi nibambile nayidudula lento, nibambisisa ziyophulela ezandleni. Ekulungileke ho kuzibongo lokhu.

Okay, bantaka babasinga kanjalo ke ngane zakuthulona loluhlelo. Yibo sokusile lapha emgqundo kube namaphethelo umntana umuntu. Ake ngihlale nawe manje kusukela manje mlalele ngizawuhlala nawe. Kuze kube leyo gama enxa yora lesine 4:30 bese lekho uqala loluhlelo. Kulukileke wendlandla. Angibaleke ngane, angibaleke mntwana. Angiluvuleke uhlelo pheka manje njengamanje nje ingano 21 minutes after 3. Ngiyalivula loluhlelo sokusile mangiluvula. Ake ngicela intando bantu wentando ngena wentando oluvulele lohlelo fana

Hayi wemlaleli kulolu hlelo konke kuhamba kahle mntana umuntu ubheke phambili yonke into iqondile kwembe ngolayini mntana umuntu wo yebo baba angisolutho mina lapha bona khona ukusola umlaleli kulolu hlelo konke kuyihambela kahle kuyashelela ngoba yisemporoma zethu mawe mntaka baba kanti okunye ngalolu hlelo ngani yomuntu neyimemezelo mazikho nalapha zimemezelo yibo ngizayifunda wena okwakho ukuyihlaba besuyilawula uyenza ukuthini mntaka baba kuzothi ngo 4 o'clock nqo empondweni malibumbana nje orelesine uyabona nje ngo 4 o'clock lapho ngizobe sekunivusa kuminyaka zisangana zakwethu kuyohlabo senivukile bese ngiyivula nengcingo ningene nivuse nebenye kuyohlabo senivuke kahle nonke seniphelele siyawuthandaza ke lapho sibonga ukulala nokuvuka nokulibona lolu suku injalo lento.

uyabona ke mlaleli uyabona ke ngene kababa ngalengoma ngiyokutshela wena uyabona nje mlaleli uyabona nje ngene kamama ngalengoma yemalayika lena ngalengoma yemalayika siyabaleke siyongena kuleli hora.

yabona ke mlaleli ke livula ke manje leli thuba ngono sakwethu ake ngilivule leli thuba lokuba ngivule incingo ngiyayivula ke manje incingo ukuba ungene mlaleli wena osuvukile yabona ngisho kuwe wena osuvukile ake sibavuse nalaba abanye ngena kulo moya ingani OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 OW3 342 2391 akube njalo.

Bunaganda nomuntu ngalesikhathi ngene kababa njengamanje 22 minutes after 4 ingamashumi amabili lemzuzu nemzuzu emibili lishayile idlilo lona lingelesine ake ngiyongena emgwaqeni kwenzakalani emgwaqeni

073 342 3970 noma ngena lapha 083 342 2391 akube njalo uTsoro usifiso uTsoro usifiso uTsoro la kuphoshofu uphile wesifiso uTsoro as a sundown sikelize hey usifiso uTsoro umude mude mude mude usifiso ula kuphoshofu as a sundown uphile baba sibonga uvuka nawe nomndeni wakho Ngechuba nebalalela ke ngizobe ngivuka nalapha ake ngibonga uvuka nakuwena eh bakithi ngibonga uvuka nawe wemabaso ukhathe belapho eswapo ubaba umabaso ubaba umabaso ukhathe eswapo ngibonga naye ukuvuka ngizobonga uvuka nawe mabisi umabisi dlamini naye ulapha eswapo kodwa walapha ematatiyela umabisi mabisi dlamini wena nawe ulapho eswapo kodwa le ekhaya kwenu ematatiyela ngibonga nani uvuka kweni Ngechuba nebalalele ngechuba lengane zakwethu ake ngibonga uvuka nawe wedeti ewudeti ewudeti umntaka khanyile udeti khanyile elapha enkwalini nesinathing udeti khanyile enkwalini nesinathing ngibona ayivuka nabo wemthembu nomthembu naye lapha enkwalini obakithe sinathing ngibona uvuka lapha esinathing wemthembu lapho esihlahleni akube njalo nakuwe Ngechubana ke ngizakwena lapha eMayors okay wePayasi mina kaNgqeza uPayasi Ngqeza eMayors okay ngibonga naye ukuvuka uPayasi Payasi Ngqeza eMayors okay ngibiza mfowethu ubonga uvuka nalapha wena ubonga uvuka noEmmanuel noZinhle noNomcebo Msani nofunda noSecurity lapha esangweni uXaba siyabonga lapha eMayors okay wePayasi

angize kubona wethembi mtaka zondi ake ngokuvuka nawe wethembi usisi ewthembi zondi kadindi emakhafuleni usisi ewthembi zondi kadindi emakhafuleni ake ngibonga uvuka nawe sisi thembi zondi emakhafuleni kadindi.

0: sala sikuthi wena ufisela ufisa bani ufisela bani happy birthday
1: ngicela ukufisela uma wami uNkulunkulu angibusisele umuntu esifazane
2: wow
0: yacela nje uNkulunkulu
1: nobuhle nompumelelo Ignatia wakamkhizi uhlala lapha esithathazi kampanje stopping
0: ufisa ukuthi nje kuyena happy birthday
1: ngifisa ukuthi happy birthday
2: Ubona bonke labantu ya.
0: Aba
1: ngisho ukuthi uyena imina ngedwa nje umntanakhe. So nje
0: ngiyabula.
1: Impression.
2: All right, ngibona bonke labantu.

11 minutes to 2 umgodlo vodison point 6 FM ngikujime ngibhela phana kubuhle emandlosi becela lapha no Dana Rose kodwa ke nginxothi ke isimo sikanje uma ngabe uthanda Dana Rose oshuthi uzoyithanda zonke ngoba ngizoyidlala uma ngayitholanga leyo uyibuyidinga sesobamba la sibambe khona bafethu ngena ukusala nekwele teyiningi.

0: sizohlanganyela uyinayo kule nkonzo enamandla kangaka. Le nkonzo siya kuyona babukomkane, ngizwa egazini kimuqobo ukuthi kukhona la enamandla khona nala izosinqobela khona esiwelisele enyakeni omuhle onezinto siyonqoba ngazo. Ngicela ukuthi ngihlaka 23 baba. Sizobe sihlangene lenkonzine inenhlanhla enkulu baba uKumkani ngoba lenkonzo izokwenza ngosuku oluhle la ngishinyanya zasendlunkulu izobe zinyaka zakhona
1: abalele umsamo omkhulu uyanyakaza.
0: Umkhulu kunyakaza ukuthi kusa kushaya u24 kobe thina sisenkonzweni sobe sihlwanise kahle. Unyaka umsamo unyakaze kunyakaze kwazi wanyaza ngisho abaphansi emathuneni ukuthinteka izinto ezinkulu. Yethu wonke umuntu akasukume baba uNkumkani eze kule nkonzo ezothola amandla amasha.
1: Njengoba sizothi nje Happy New Year ngoba kusasa sizobe sithi Happy New Year baba Bishop. Ngeke sithi Happy New Year kanti akuzange kuze kube mnyama. Okusho ukuthi ngamanye amagama kwaba mnyama kodwa ngenxa ukuthi asisilahlanga ithemba kwafika isikhathi la khona sizo celebrate khona sibonga izinto esiphume kuzo abanye bethi ngeke size siphume sibonga imigodi esiyeqile abanye kade becabanga ukuthi sizophoseka kodwa sangaphoseka sabonakala siphume kwamangala abantu kwathiwa laba baphume kanjani ngoba bekusayiniwe kwathiwa siyofela khona kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo awavuma sifele khona ingakho namhlanje simila kusasa sizobe sithi Happy New Year.
0: Hayi kusasa kuzobe konakele kakhulu kusasa ozobe ngekho kusasa baba uNkumkani uyobe phuthelwe ozobe ngekho uyobe phuthelwe ngoba kusasa ilaye sizotshengisa khona izitha zethu ukuthi ayizange zibe namandla phezu kweimpilo zethu imkhonto esobe siyiphethe baba uNkumkani ayifani nemkhonto ade sihlonyelwe zona kwafakwe ithombeni zethu
1: yonto
0: esobe siyiphethe kusasa imkhonto esobe sitshengisa ngayo ukuthi singamaqhawe singobile
1: singobile

0: parents ovu
1: awu bengithi ngibambe kahle nje
0: ngiyayizwa ngizwile mina ngizwile mina my son ngiyakuthanda uNkulunkulu angigcinele wena nami ngoba usangigcinile noma kukhona iy'nxakanxaka nje enyameni kodwa umphefumulo uma usekhona ngiyakuthanda ngani yami
1: awu ngithandwa yimi mama ngibonge kahle kakhulu
0: ngiyakuthanda emthanda nobabili nomalume uhlele emqondweni wami
1: badikizele
0: ngimthanda kakhulu kulula ekhaya aze ngake emasengizongena nina ngiyisihirate
1: awu siyabonga nasiyamthanda bo
0: amen ke
1: siyabonga kakhulu
0: awube nobusuku

ngoba uyabona umlaleli kubekiya ngami ngabe ngithi nonke abazongena abangene emoyeni beshaya ucingo kodwa ngiyazi ukuthi abanye ke inkosi yami ngenxa ukuthi ke basemisa kakhulu WhatsApp sekulungile ukuthi ke bengathumela nakho lapha ku WhatsApp 0623151986 kodwa ngemona i-airtime ungashaya ke ungene emoyeni wenze show ukuthi isihloko nginika sona negama le artist ngampela ngampela kuyikona.

Yena ngilaphaya uthi ke ngicela ubabo ethi ke ungefaniswe nabanye othixo umagatsheni lo futhi bebabili ka abacele yababo kodwa ke lo uthi ucela nje lenethi ke ungefaniswe nabanye othixo umagatsheni.

Ya namhlanje uhlelo nje silenzele nje la special ngendlela emangalisayo ngisho ngathi ke namhlanje luphethwe nguwe wena namhlanje othumelayo ingoma ukuthi ke ngikuhlele zonke manje nginabalaleli abane la abawu4 abasangenile bethi ke ibacela ukuthi ngibadlalele ziphi ingoma nawe ke usesichansini kulabo abawu6 abasele ukuthi ke nawe ungangithumelela ke ingoma ni artist wenze show ukuthumela okuyikhona khona njengoba nginabalaleli abawu4 la bese ngangena abanye abawu6.

Okay, ngimlalela umsazi umkhondlo FM sabakhuluke ingoma ke leqeda kuphela ebicelwe uJosi J uJanet beshanjela kobabomi ethi hey ngimbone lapha kimi ukuthi ngempela uJesu uyamthwala umuntu. Sabakhuluke we Josi J, sabakhuluke kuJanet. Isikhathi sami imizuzu ishumi nanye ngaphambi kusheke elokuqala ihora. Kanti ke uyedwa kuphela umlaleli osele ukuthi ke angene bese ke ecela ke ingoma ayicela kunomlaleli lapha obecela ingoma mangiyaphuba sisuthe kaba bo isihloko sakho sithi ke ngefaniswe nabanye othixo uma ngithi ngiyayibheka le ngoma no angithula ngathi noma isihloko asibhalile kwisihloko esirato twe ngomeni zonke ezikhona mangithi ke ngiyabheka ngapha emgodlagodlini wami angithuli ngempela ethi ke ngefaniswe nabanye othixo icelwe kahle kahle lapha nomagajeni wemagajeni ngicathi ke ngizokutholela ingoma enye kababu engicathi ke iyezinye nayo futhi ke ezothi ke ikubusisi ngoba ngithi ngiyibheka le angitholi okwangempela kodwa nginethemba ukuthi engizokunikeza yona ingoma ezothi ke nawe ke lapho ngasekhaya bese ke ikubusisa kusawe yena ubabuyi ingoma ke cele umagajeni sizoyithola nje izolandela ngokukhulu kushesha.

Yabona ke iyona le kuthi sihloko osibhalile akusona lesiya oshothi ngefanisi nabanye othixo sihloko sakho sithi ungu ayikho sisho kanjalo wemagajeni kodwa iyona ingoma oyifunayo le isihloko sithi ungu ayikho.

Bashana ndanjalo ke ubabo umethi ke wena ungu ayikho engenzeke kuwe. Sishwa njalo ke sihloko sethu ngakuthi uma uthumela isihloko enza sure ukuthi uthumela isihloko okuyisona sona. Sengishikile engashikile ngashikile wemagajeni. Hayi wemagajeni. Hayi bo. Sabakhuluke lengoma eqeda kuphela nje manje ibicela ngomagajeni lapha ya emaqonqo ubabo uthi ke ungu ayikho engenzeke kuye. Yasaphuthuma ke khona ke ecela umlaleli lapha ya umaka abo. Maka abo uthi ucela leya ngoma kaDumi Mkhosi mathi ke uvumba elimnandi ake sidonse.

Ya kusibheke ke sibheke ukuthi ngabe siyithola ngakuphi ingoma kaThabile Mnyeni icelwe lapha na ke uthalalisa uthi ke ulapha emzimkhulu ngazi noma ukhona emzimkhulu ngampela noma usilalele ku app kodwa ke na kanjani ingoma yakho sizoyithola ke uyithalalisa lapho emzimkhulu ya into zambiye zenzo kwazo kodwa ke azokuzogcina zwana kuzogcina mina sihambe nje kanje into zethu bese siyilungisa

0: ukuthi ivula nelanga nemimoya levuzayo umivuza bese siyaqasha kuye size kuye ekuseni sivusele lithemba ukuthi okungenzeki ebantwini kodwa kuKristu Jesu kuyenzeka sisho lo uNkulunkulu omnile nje kuze kube phakade sisho uNkulunkulu osithandayo noma ngabe sesenzeni uNkulunkulu ongasibheki haleluya size kuye ekuseni namhlanje ukuthi nje nomoya lolwandle lwamlalela ah haleluya nomoya lolwandle lwamlalela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sishoke le simo sakho esingasakwazi ukulalela noma ikuphi kodwa uJesu namhlanje ekuseni sivu ka uzothi thula moya thula ulalele uNkulunkulu uzothi thula ulalele uNkulunkulu ekuseni sivuka nje siye emsebenzini sizovuka siye esikoleni sizovuka siye noma ilaphi la ekufanele ukuthi siye khona ukhona oyokuthulisela umoya nalaphambi loya khona ukhona oyokuthulisela amagagasi olwandle nalawa uya khona ishisimo ingabe sithini la uya khona namhlanje ekuseni uJesu othulisa umoya haleluya haleluya siyambonga uNkulunkulu osithandayo siyambonga uNkulunkulu osinakekelayo sho abantwana bethu uzobhala nje umetric sithi uNkulunkulu sisithulisele umoya kubantwana bethu umoya wokuzivulana umoya uNkulunkulu wethu ongcwele wokwenza konke kubantwana bethu sithi namhlanje kuzothuliswa umoya kuzothuliswa isivunguvungu namhlanje kuzothuliswa isiphepho egameni likaJesu Kristu
1: wase Nazaretha. Amen. Amen, amen, amen, amen. Sabakhuluke bekumamthizulu shoka mnandi kakhulu ke ethi awu namhlanje kuzothuliswa isivunguvungu namhlanje kuzothuliswa umoya ngoba ziba khona lezi zinto ezivunguzayo ezimpilweni zethu bakhona lo moya ovunguzayo ophikisana nomoya oyingcwele kaNkuluNkulu otshalwe phakathi kithi kodwa ke namhlanje ivunguvungu zizothuliswa ngoba inkosi uJesu Kristu yaphakama yase sithulisa isivunguvungu emile olwandle emile emkhunjini ewukhuza umoya abafundi bakhe sebenokwesaba sebenokuthuka ukuthi ke ngampela ngampela engabe kwenzakalana kodwa wathi awu kodwa nini eninokholwa okuncinyane na sabakhuluke kumamthizulu obesipha ke izwi encwadini ke eyingcwele siyambonga kakhulu kaNkuluNkulu yabona nje manje sesodonza udadewethu lapha uzuzile Dube naye ke asiphe lokho uNkuluNkulu amphathise ukuthi ke asiphe khona ya kanti ke isikhathi sami ke nje amasithi ke imzuzu isishagalombili esele ngaphambisha ke elesibili ihora 8 minute to 2 umsazo ulalela umgungu Ndlovu FM kanti kohle nohle noColin wakamadlala akudlali ke mina kudlala isibongo.